0: non assez ñu ñu ñu adodio radio to pa de ke radio tiga radio adangwato radio ciure no le 104.3 di ajao mi no mi ayi doto
1: Eh, Jimefa, sako yi zonta no bosa fi lome a.
2: Eh, ne, megan, madro dare ke un adri meno mi.
1: Eh, nyon.
2: Mi lakwe lome a, mi popo a. Sako lome de adoko me klonyo nou ton kon koto. Eje, big chef, yi le men.
1: Eje, chimo.
2: Eje, big chef, megan, mi mo eje, big chef, mase.
1: Eje, big chef.
2: Eh, eh. Eje adodui de ka iyeni yo wadang iwe isu popo podoshi wome eli alogogwi 250 grams 500 grams to mejinde ka non anyazaza no mi onyonwo non gbegbeva kokokodo nigban o
1: ehn
2: ti gbeva nyo le me o ele asi o kenkenme le agba o kenkenji
1: bonu mechi wa kule suboya 3 saude le wawe o
2: ole yoyo ka kontini 01 67 10 10 40
3: AJ Big Chef Adoro me chronyo no ton kon koto
1: Iji me fada no no nye
4: Wepe da jevi nu koru o meche a se konyo de yele no toji no dayo a ho premium Aja ho kere ye kono no meche a se jayo na mela no toji a si De rajo topa inya se no ya jogbe inko Da jevi nu koru mo meche a se konyo de mela ne toji no dayo a ho premium Da jahao kere iye kono no meche a se jahao na mela no toji a si De rajo topa inya se no ya jogbe inko Me ya do ko gbe ran mi we de rajo to pa kwa ko ha ran mi ba
5: Basera
4: e ya do ko gbe ran mi we
5: Basera
4: Samuel kwa ko gbe ran mi
5: Basera
4: da ya do ko gbe ran mi we de rajo to pa kwa ko ran mi
5: Basera
4: e ya nu ko yan ran mi we Samuel kwa ko to ran mi
5: Basera
4: sa sa sa
5: Basera
4: sa sa sa
5: Basera
4: me ja kwa ko gbe ran yo we rajo to pa do ko gbe ran mi
5: Vasera
6: Radio Tokwa 104.3 FM
7: Imi adono to ni agbe
8: Shot shot na shot ba shot shot ni baba

0: tegbe tegbe tegbe tegbe tegbe unyita unyita omi gya tra ohono benevin su benevin yuno hoto gata omi gidijo
1: sore gidiga lore gidiga akorikoro ale pre pre yawa
2: sore
1: gidiga
2: inyoro ole
1: gidiga akorikoro ale pre pre
0: timi se ka gbole gbe ari kre kre kre mo 104.3 radio topa radio adan wa to gidijo ha radio enu wa na igbe sogbe aha ya ja ha radio che so ka ha pra pra pra so ga shi le ka ko fans okay so ro san ga vive gong gong gong gong mi ale ja iko
1: nde golo mi ale ka ka bere ti akorikoro ale pre pre yawa nde golo mi ale ka ka bere ti
0: nde gbe cha mi ale kre kre gan gbere te ita mi mo emi o kristo emi o wa do so keke ede fie ore o fun yin de nyo suo mi o si o idolo mi o gboje gboje o mi re wa onyude igboba emi o kuro zo zan gbe egben kekito mi to le ku ile egbedo kan de kare kami o to o le poponi godura o ye ni mo kon cv dovonu mi o no mi len awoyo
1: Gidiga
0: akorikoro ale pre pre yawa insole gidiga inyoro ole gidiga twa akorikoro ale pre pre yawa nde golo mi aso ile nuku po chen ga da ko ran mo akwe no rachel gbogun megan dayu mi o to megan dayu mi megan dayu shopon o to ele kholo me ile yin ona ada uta han ile yin ona keri igron pe ko kon ko bi pe pe pe rashu toji ahan ye nuno ne yin gbe toji re si we keto ichi mi toji ahan o to mi toji na gbore gbe chan ede ran chan limi ave ri adin kre kre kre kre nyawa

0: zozagbe nkeke wi adeto le sale fi ule chilome ule chile gbe iko do le han yi nyu nkenyi ke va yo nde gamede jigo chi ma vama oni ko la mi o to emi iko o nkeke ava iko kwesira we ava iko ule chiwe ava iko vo mi o to yo mi wali chi pita ya mo dan ke pita wa dosan lo me e te po e do so ke gan chi ga ko de ma o mo to dare e da do lo ile pazi non keke o vai ko kwesira o vai ko yi ule chi o vai ko chan o ko e lo me o mi wale mi o pa vi dan mi wali e mo ma o ga ho ni ga ho ni no ma o ga ho onu sha nu anyi nyu ito
1: akori koro na li pepe yawa
2: soke kijika
1: nyolo ke
2: kijika
1: akori koro na li pepe yawa
0: mi o chue so enu wa wa ja ho le toto do doro mi o re kiji do no to mi ino so san gbere popo ju ni no mo dan 104.3 iloji o ano radio to palo iloji o ano I do no to nu wa wa chi nya ja ho le to yinu shanu soro gbere ka go meni be si ya ho le me be si gbongori le me sable o gbeyo ne go so e do me pe tani mi ju to o da e to zomi to yo ele on to ko lo to ya yeli ajimi to ejika ololo to ye ejika nu shanu mi o so dede chi nyo no yi wa kan le me vonya kan yi to lo chi ni se anyanu esi ona nyande awa toji yi chi va ni gangan to lo chi ni gangan to yi ni ahwa gbe

gbogbo yi ti yin wi joko re jure mi alo nchi jola khano ni nu me alukri buko le na bomo kika ipon sa o edo ti yin je ejido ejido a vese ya ba le mi no ta kure o na mo sa da je vai hun 104.3 radio tokpa aja haure de zozan gbo kenke to so gashire kekoro fan so yin o zaga wi fere nchi wa ko re nlo de afado meno nyenyo aboliki alopo made krisi yenya alo vitagoya baja haude de yonu shanu yenyi zoro yenyi ne shide lan mi afano na dalon boto nti wa ore na de susu dare avo nganya mo evai ine egbeji ka ja haude de ase ase asipe ase gogohun ase panu pe ni droko wa se o ni ko ke ko salsa ja tola itaro vo e sogbe

ade kai po yo nlo ke yin mo no ode bia bia lo so many le chi po to le kwa ye yin ni mo no ode ja ja so many le chi po to le nyina nyina yo oh no ma me nyon chi ko me jaka nyom de ka ori a po o ke ka mo o nyon si ti o so ma maria nko na o vo bada bada gbe bada bada lo le o si dondon lo le o si o le kini pa o a ti pa ko hun a agonu e nyon si wa mo prensia oh ine adeyo na deyo ponyo monyozi na deyo ponyo monyozi ine

only judge no more. It's that no more. No one is shy to walk away. Itola kui dape no maudo le chaiche waji kule kono le kwe wakwe no maudo mio le kare kare kare kata me akwe no maudo mio le kare kare kata me itola kui le akwe juo no mi mega dayu ele kholome I glopa unpa hani tangu glio kwe mo mega na njia mawe na kora le mi chafu kuto nke ya tonkene iyo mega no mega huwa mega no sa avzi wale no njia no juo mega huwa njia ya wale akpo imu mega so egbede le chide ka ha ere mi ale yin no aha gan de nya we nya ko ganda yo ken ken yike gan mo nga no yin no ma we nya poko mi gan yin no sa le ti gron pa ju ele ko mi me ganda yu ndogbe no mi yele ka se gron mi asigo

0: ikoya.
1: Mi adakpe no maudo de shareti waji maule dochi. Mi adakpe no maudo ndo ko kute wa no miji. Ti mi le di ahan iko so gashi de keko fan e o eche enyovo. Kari de kalo ere ho itonu aba ko ho ame ve. Si anyanu ni oto sa mi konu kuso ti ni gbaza kokonu, gbaza koko inu ni konu kuso. Eche o agbowo gbe, akwa gbe. Eyi gai ho. Megan da yo egbere kholome ya gbese ahan le de do gbe do to meno mi ahan itaru o mi ese apagbe ko do megan da yo
2: apagbe enu jin enu pata ti ninu ile jiji ifename egbeto chimianu ada ajaju tadovio ti gbele jiji name ininu yo duko adukli doji ti a miwawa no ko anyameke
3: ekudada lo yin klo mi dele kereme o itomeli pa mazu
4: benedin su benebi nyanu togobi su togobi nyanu togbi anyi bio boyi zu bio aja kan ma buo bio aja tore ba po izu bio aja bio Ajabi akonka esodoga awulepo badimetria kanta doto zonuvi bokwena wa kwagbe gbeto nadi eva tro dosha kinyo aja denono enu khoji khoji meo Besa sami o togbi o de kagbe ade eligble ado ba fo nui ba fo iwadu ka ti ara lo ti re kako fan lo ti ve ya to ba fo ti ara lo ti ton ke aje je da lo ti ne ha to ro bo gan ido ido na va me e da me ete no tope ava wa do tope me ini ayu Yo dona yu bo ko cho do ba fo pan ku alegli epanu ale de ti onu abi wa so ati huhu ta ti ran jo so aji do bo do me pan ku ale no wa ge ba do zo ba fui ewa agbe de de ameto le ho de kame amene to lo vani o ti o abo ya do fo gbo ko lo fetri fio tato Si wa wushi no ya to kenu asa do ho vime en do to e wa no e kinyo e si na gbe jaja aja ke ba fode kalata na no boji on lo ti be ko fan e ye ya dui de nero o ba gbadu aja no Nyonu vivi noni ajanyo nyonu shi on si vivi noni ne pa so ipa konu funi yeki ajojini si ajanyo su po ase ipa nyonu pa so bo meni ya no ha ha le te ha ka ku ha ha ye ko ya mo nyonu ke ete yo bo ana dodo choso Iu swa mo etro nyonu. On suba we anya suni. Iwa iso ni kuna me. Etro do gaga. Ide vyo va so le suklu gan o le lome. E so le suklu gan o le futaru. E so le suklu gan o le paraku. E so le suklu gan o. Le. Karao. Kora krao. Unsu swa dogo. Anli gakpo chachi aso khumeni no ipena he enu marabara chekunu khelu enya sese go nyonu o bevaleji nyen tome gadayu nyonu o leji inyonu shi ameve anyasu kwa shi ayikule gakpolo yoboto akule teme teme ni ukpole nyonu shi igakpolo chiji chikolo nyudele shi chile bamele shi yoboto le shi meiboto le shi wadokpe ime cho dokpe ime odozo yo ahuoko you are so in your necao baby de vito you can suklu ino suklu gao le university pameo okwena bato ashi yonu vio otu ashi kora suno ono yo te yamato hano kode kame ale jika kake zando agu moko adeno ono we agu moko nono ono we adna ano no ono namo oto emeka ki Unsuode, ewe inu jakpe, ewe yoshiga, wakwe sadmo sadoko nyali nyali. Abo yocha muka munu, yoku muka adeno yoro no. Yi, oji dwila nuna kekpale, akbe duhu, amene hale kutanu. Inyonu shiko nyonu shia koko, keke nyonu shia le kome, owa mefe kome, akbe le babu wodoko shikwe nsuile bohane. Hey! Hey, dosha ine ye shimo da jawo e dopo tu ova jika osoko ilane yi da evire kaoli ino yi ka nya ko we ino dogodi wa dogodi amato hande ne ayo do soko o ya ni gu kanu we mawa nyonu yo keme No suyo keme. Ino e dogo nyonu. Nakwe. Nya koyo keme hu. Akpa jipo. No nyonu yoko yesu. Yesu. Maune. O oh, waune. E mau. E mau khanone. Che yo maune. Ya yako odon suloji goro. Nyonu chi ode dilo. Maune maune yesu yesu. O oh, mau kinye. Oo. Oh, ya bonu shi akolo yo. Nabo yon bluetooth ula one. Ilo ne yekwa me akum nyale shibere. E chale usu koro usu. Ava suwa nikpu no ono no ode. No vayo ma uo javaya abia bosa waya. Legba no no mia. Mio ho dula o chane. Usu koro usu suwa nikpu no no. Wana chonyi wana no tomi da khemba jadzumeo. Ye to sukulu ga o pleng. Suku chi bali meto. E wale sikbe bonyo do khane. Sukulu bali meto chi omo se jeo. Tell le kufome. Ebedle, togo me prepoplo. Megao, evidako vino. Eje koro mi ata seka koro mi ovio. Mi ata o cha cha. Mo e vinsu vio mo yo pla we macha. Nya wade odo. Sukulu gan lo meto. Chimi yomo universite. Koro sukulu gan. Beneta o. Oleme. Imene kaoli enye ho okhano. Ya iblele opena o ado odome. Nyonu vide kaoli. O odono opena odome. Nyonu vide ka nino nga zangbemo. Ye vayiko. Inyonu. Rehun ado dwi. Ile bakpa lome. Kala vikpa me. Ikpoy. Inote. Ikonu ukone. Ita uwaji. Ita uwanae mwola kuyo. Babo le ba igbe ba igbe la kakpa age. Ye ba ido vo. Ye do takwi so man ya nyasu ni kene ya nyashi. Ye mo ha. Ha. Ida e na ni wenti o ma. Ye sa ni wenti o konu o. Ha. Ita ta ta ta ta ta ye mo. Yo tuwe je keke man. Ya dire fe pa yipa de keng pa fe pa lo. Ah. Do ogbla jole keke ya kwe vayi. Kinyo, nyiba nyi wana vong no ta va va, a jay reche kounu relouve, i da jok ban, e vila kome no e doro ta jantye yik ban, a so a yak be so kodom yo kwe men, e vinyo nou shi, na mwe sou koulou gan, a mwe de bevo, yo hai domeke no to oko pena ai nome ale komedirano rono ale loa ale yobo gapo cho wa obato adogon rono asika media adogon rono kekekekekeke cho faso wa wo de jaso ade faso kare ya baje ale Jesus Jesus and the track B a delivery zero chewa ka ho dada suza meto aswag beto ti ma wa no ne 3 e agbaku shino re gbo ba khoyo ke me huno na yo jipo aflin ku via ya mau ajivia do due manyono migbe inyonu koronyonu ba do ono no gbo usukoro usuba do ono no gbo de kato gbo ni su mega huo le do wa dajo no mi ara do le fide e yo bo ko te mo adu ko suba ni ya wa de na mo yo to gbi o gbe agbe do lo gbo mo da po do bu ya wa ya pe hono mo metro gbere li pa gbe uno ta de le mi o du gbe le du me lo de la ja du me lo dajo no nu de po a no nu pato la ko yam pade be oro pade o ko ko ka to pe ti o le gbe ba I wa mo o fo mo nonde re no si o no le wa wo jo tu kala go ka to ka ne e we pa shadow li me do ke mo ka ve o e pa ko nyong no ina e po nyonu ba ko me ala gbe gbo Vade nyinyi su ni ku ai soma e vole me ma u gbe e o me iwe ndanyo ni o fo ki me afudo bibla gbe korani gbe imoro ni mo yi wa wa pa lan ko eru no wa soko no an le korani se se le ka o me ne o du o gbe vle vle vle vle vle vle mino mi ato yin gbe ato le wa na ngo to godu wa na voyo e wo nyonu ti na so pe na nyonu so do ashi ya nya suni e ni mi o ba le ji o cha o mo ro ba bi lo ti o khoro ti o so to godu wa ge nene a mo so godu no yo wa so afi o kenke no yo yo vo kan li yo ni kan li gbe me kan li yo ni bayi o ni gbe odo o supu me na mi wa nyande la ge mi o to mi tro pashi mi o cho wa ni o mi ja fra do a ja fi so do a ko lo shi me ale le mo to plinu ade godi ko mo do to le ba kan akwa mo e pa ino pastor mi o to ro adogbe o no cho ntachi o fada mi o ti o ba no ro ko su da ga wa ko confession wa ko mi de de ko so me o Mide osome asagbela ya dogo
0: He jimefa sako yi zonta no gbo sa fi lome a
5: ene megan madro dare keun adri menu mi
0: enyo
5: mi la ko lome a mi popo a sako lome de adoko mi khronyonu ton konkoto eje big chef ileme
0: eje chimo
5: eje big chef megan mi mo eje big chef mase
0: eje big chef
5: ehe Eje adodu ide ka iyeyin yo wada iwe isi popo do si wo me eli alogogwi 250 gram 500 gram to mejinde ka no anyazazanu mi onyonuwo no gbogbe ba kokoko do ni gban o
0: ehn
5: ti gbeva no le me o ele asi o kenken me le agban o kenkenji
0: onu mechi wa kule sugbo ya 3 saude le wa we o
5: ole yoyo ka ko nti ni 01 67 10 10 40
0: 01 67 10 10 40 AJ Big Chef Ado Home Chronion Ton Concoto Yiji me fadano no nye
3: Yekuda dalo nyi chromi dele kere meo Ito me li pa wazung chahina nu donu ni Yekuda

0: Ozono radio tokpa toruta chile kame. Ozono. Ozono mega ni ati shimi ngoa.
1: Théophile Pedji ou Misoji de kame.
0: Mega Pedji Théophile. Le mi le doa.
1: Le mi le.
0: Pien chilo le I kole le djije kame. Mi la kwe doko. No me chwe le toruo radio tokpa le kakwe kito mo keke nsoto. Me akwe no mi le na yo awoyo nyawa wa de do imi ole mi ogbese ko
2: idalo ga po menu de
0: se si se nyo le mi o kwedo
1: nyo nto yo am nyo nto ti yo
2: o pa chara je ilu agran ya nyu
0: agran ya nyu
1: eh
2: ewo
1: e gbe po yin na de no me na da yo amo ye koro amede do mo ji ebe kai wa re kanu ni mo no to ti gbe wa de no ni gba aja ni gba ji keke gbe wa ya cho nu le o wa de kanu yin ko mi po mi da o ni to gbe ya o re je si bri ba de o
2: sasa
1: de ka mo gbe su ye mi nu fe zi no o e yi o wa don ji Ebe gan e poto an le village ou be plus de 100 ans e de toko kaze ou nou kaze ou ni ou non ou mo vie ya ou donc e poto an be no me ti se ne e tere mi vale an do enu aksen wa wa wa nu lo ni to lo o iba ye ku ban ban ti be je do no pa ke o e ke ko wi ni no so be ye ti ki ye popo nu na e di ro
0: Ya dogbe no ame be view to wa
1: na dogbe din kore dogbe no aja ki o kenken
2: o
1: kwe to ite mu ido no to aja nu wa wa o le radio to pa jiri dogbe no plain plain dogbe no nyanghenu teji tole huru so ko le to vi kri kamere ndo gura da o keke
0: o keke ngo si
2: enyo
1: do bu no mega polo ko do dada en
0: a ko no rashe lo ko no mi keke
1: evo
2: enga te o fil
1: da
2: ya mai zo sangbe da ba
1: wa mi adogo
2: e wa chobo
0: Minute we are to a photo, Ega, we will a jolly Horomele, Miaso, Muto, Asokwido, Gahoholo, Nuyagwido, Sabano, mi volley, where we are, mi potole, Kurumi,
2: Champagne,
0: what do I get? Well, no, no, Vito, do ya ain't, ya ain't, I wave ya. Eh, aja ha rere
2: eso pa
0: ele tume no mi
2: ele so
0: tume wele lezo zangbo keke nshigulanchi mi to mi ni o da you koro vi o keke nu wa gbona le radio to pa saka fo troja jojijo la menami
2: to gbe ahin vi o
0: we so were pa pa uto koko to me koko koji e koro to sele ka me mi do gbona mi me wole pa u mi de mo be mi go
2: pa ko ju ju to mi do gbona mi
0: No check again. Eyi po ikure. Eyi po isa. Me we di sai po mu bali ocha.
2: Mi o che gbe yi po bread mi se mi wa ocha.
0: O ma me me vi bala si mi.
2: Eh. Kuro kuro to. Kuro bread ji. Aso e. Ai. Da gbono mi.
0: On est là où il y a ça quoi quoi quoi.
2: Il est chempe ou chempe ou
0: il est chempe ou il est
2: chempe ou il est chempe ou il est
0: chempe ou il est chempe ou il est chempe ou il est chempe ou il est chempe ou Echo echo vei gbe mi han ye vai po e itorun koko ni a wi ni wa ko ni be se je re do ya e
2: ta ru mo
0: o si ro je ni so
2: ta ru mo na na bliko
0: eh
2: ya mo la shiboko
0: gbe ro e ah mi o cho ya ro do ro ju ba be na be do mi do gbe ro bi
2: a jo be be ko tun ni se a ji ni bono na ya we ko gbe
0: Ah, mega gbe kemi la mi so we po.
2: No no.
0: Ikoya, jo gbe na me chuele. Radio to pa point at di. I am alone. 01 21 31 45 82. 01 21 60 41 22. E kalo je mi si.